Oyo, kere yai bon, ta drisei bang kere to bon, do so viti kana bin tani. Oi, kere nare ga na kabi malan do, sini din tana ma kaderang, do go kare malamang watana do. Kere yai bon, ta nga drisei bang kere adar to bon, do so viti kana bin tani ga tari ringa do. Aiga to so dana. Woi, wini wini di wini dari ni apa nom? Aji dia wini mi wini terus kerjana do. Bisa deh ni ane yoi kerala tango. Woi yo tergini budak ngana kata kata apa nom? Aji dia wini mi ada jual bang kata kata. Bisa deh ni ane yoi kerala tango. Woi dani di gel ni de gezalain ni melau cia ter de geni dari geni lau. Ala mata mangare di daron la gusire nene jowe kala tangana deri woyo dugzon deri gi tas ki eringeru dugzon deri gi tari eringeru lagi ko bon ra chungri gei la da yo woy dugzu deri di gezeno jiri di jofani diski deri yaza jo de dugro fani trekano geulon la wa dakni gezeno geulon sa dakni ore mar ga tara dakna ar sori go sori ma chungro na chire ke ga banai li dar ma gezala chi chire chungna chiro ya shake alas are gidi ni bonda na.